Nasa, why ene beka mami? Aji se minu mi enu ene ya kansa. Mnu sebe ya. Nyansa eni baku fuotri mintino. Wasa mfabra. Nenye bidwa fu, eni etiefu ni mdifu nyansa fuwa. Onyako pondi omadrumi enu ya babuwa edi wasa mnu esi nisibri. Mnu bibi ya chi, esa mamu, assalamu alaikum. Onyami adrum ene eye fiada. Odi ya chenye. Odi ya shasye ejua danu. Wanshuye mubu yohu miyeni. Wanshuye boni hu ankami yenadrum. Sa adrumu mubu hunu asuye suwa. Na eye adrumu nara kwa. Ay, odi ya chenye. Eti ya danasi anopeye. Bebe bia ubi ya yedasi na kupu unishira opa. Eneye fiada ebedu mienu ankamifu yina wako ye aluwala. Sansu na china kwa hefua hudu ni nane akwa hefua na mimi ndafu wana drosu. Amibuwa china musubwa kusun. Na kusiada sunfu nsu kusiada ya kusun. Dani denyi nanu. Ayame kachila wase usuma usu nsu niye fi se. Kai se ya watemu e usu nechi. Se yesu ama ebe u. Yungusua yeba kubua kwenta. Eye juma yebe yeye. Ubiye bebu na kwenta. Sede na juma yesi tia. Wase apafono. Ay ububia talenti manu. Ebre nusu yenu. Oko kubua kwenta anu. Edo ti sumiye na abuwa. Edo bibia se. Bibia oti minke bia. Nyoku pun uisho anu nyo kese. Presi la watafu. Gwasa nusu ochi ya upa. Bibia oti minke bia. Nura ubifrebi se. Efu obufu anu suya yanchi ya wamu. Wa sablo uwe fomwa. Utiye ye bia. Nyaku pwenshira mungi na. Ay, asinfo su be kwai. Ubi bia uwe fomu sablo ya wadra. Watime bia ni redu esisunu. Yado mungi na asin nyaku pwenshira mungi. Ubi bia usu otime nike bia. Seme di kaka se. Mekase mebi budinya meya mfonsu onti. Mufanche me. Otime kasa mkwa dia. Yadasi unyaku pwenshira mungi. Nana me dance no na me kaya ya professor Joshua Alabi professor ba kupa adope otini Facebook no denden a otie yen o won kran no professor Joshua Alabi no a greater Accra minister regional minister and I feel be first chancellor university see se se am no ka se on a board chairman e wo Ghana Commercial Bank e GCB. Aye. Professor Joshua Alabi yadasi nyakupu nishira upa anuma kwa tintin ene ahuadini yoko duu hon hon diya wakuma air precisionu osusu nyakupu umye kwa ema na emye misa ewe yesu dimu Professor yadawasi eti efo ebi ya uha wadaju yu atiti ubiye chwedi ubiye titi nisro enwane 0548 8844 919 1 0548 8844 919 1 Ayana si ye advert na ayamu ti bi maye na mo fre bi na me edume de no so enti me nko so ayo fre no na wo ko ezi sa country abuchi ya be yesi aye eyi se ye manyina aye nsi se o nko e wako try a he bia na nyame adum na wo chance appeal wo enti aye a ndi brenti na mo fre fre na mo bi se bi se na enya ko no ene ye nko mo no aye last week nko mo aye chichi ya kremoni eh kristo ni abaye a Otia shono ni unya bema mwarenti. Okwa chwe mpuna uba. Kunu nilechi watina wenya 43 years. Unokunu. Afeina. Nyamia duma kwenye krimi ni bema. Owa yu ni unu. Ha, wasiwa peso ya ni mwadiye. Nwanuwa anadamfwa. Wanini enami jumu. Eto toni ya mawudubaye. Kumasi jumu wani. Ene ebe